amo a filayen taron jama'a na biranen da ba za ka taba tsammani ba, musamman bayan shekarar 2023. Batun Falastinu ya haifar da wata babbar guguwar tasiri a duniya baki daya, kamar yadda ba a dade da gani ba. An shirya dubban zanga-zanga a sassa daban-daban na duniya, kuma miliyoyin mutane suka cika titina a lokaci guda, daga cinkoson titinan London zuwa Istanbul, daga New York zuwa Cape Town. Filayen taro sun cika da taron jama'a, wasu suna rike da alluna na rubuce-rubuce da aka yi cikin sauki, wasu kuma sun yi tafiya cikin shiru ba tare da sun ce komai ba, amma fuskar kowa na dauke da sauko guda daya. Muna ganin wannan bacin rai da ke can, muna tare da ku. Daya daga cikin wuraren da wannan farkawa ta fi bayyana cikin mamaki da juriya shine jami'o'i. Wutar da ta fara ne lokacin da ɗalibai suka kafa tantuna a tsakiyar harabar jam'iyyar Columbia, ta bazu cikin sauri zuwa dukkan Amurka da Turai. Muna magana ne akan matasa sama da 300,000 da aka ja a ƙasa aka kama kuma suka fuskanci tsauraran matakan 'yan sanda, saboda kawai sun nuna goyon baya ga Falastinu kuma sun yi kira ga adalci. Da yawa daga cikinsu an dakatar da su daga makaranta, makomarsu ta shiga hatsari. Amma duk da haka ba su cire waɗancan tantuna ba, domin ga wannan sabon ƙarni, Falastinu ba kawai wani labari ne mai nisa da suke gani a talabijin ba, ya zama gwajin lamirinsu da mutuncinsu na ɗan adam. Ba filayen taro kaɗai suka motsa ba, har ma da tekuna, kamar ruhin jirgin Mavi Marmara, wanda ba a manta da shi ba, likitoci masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da masu ƙoƙarin kare bil'adama daga sassa daban-daban na duniya sun tashi da jiragen Sumud, wato jiragen haɗin kai, domin kaiwa mutanen da ke ƙarƙashin killacewa hannu. An sake ganin tsauraran matakai, an sake tsare mutane a ruwan duniya, an kuma ci zarafinsu. Har yanzu muna tuna irin wulaƙancin da rashin mutuncin da aka yi wa masu fafutukar da aka tsare bisa umarnin ministan tsaron cikin gida na Isra'ila mai ra'ayin riƙau Itamar Ben-Gvir. Abin farin ciki shine duniya ba ta yi cikakken shiru a wannan karan ba. Ƙasashe takwas ciki har da Turkiyya sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa, sun yi Allah wade da wannan take doka da oda da kakkausar murya. A tashoshin jiragen ruwa daban-daban na duniya an ji kiraye-kirayen a ayyana wasu 'yan siyasar da suka rattaba hannu kan waɗannan matakai a matsayin mutanen da ba a maraba da su, domin lamarin ya riga ya wuce siyasa ya koma gwagwarmayar mutunci. A gaskiya wannan haɗin kai na ƙasa da ƙasa bai bayyana cikin kwana ɗaya ba. A bayansa akwai shekaru masu yawa na ƙoƙarin diflomasiyya daga Afirka har zuwa Latin America. A yau, ƙasashe 147 daga cikin ƙasashe 193 mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya sun amince da Falastinu a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. Wato mafi rinjayen ƙasashen duniya suna goyon bayan wannan gwagwarmaya da suke ganin ta dace, musamman matakin tarihi da Spaniya, Norway da Ireland suka ɗauka a jere a baya-bayan nan sun nuna wa Turai baki ɗaya yadda wannan gwagwarmaya take da hujja. Ita kuwa Turkiyya tun daga farko ta kasance cikin ƙasashen da suka fi nuna wannan 'yan uwantaka mai ƙarfi, ba kawai ta fuskar diflomasiyya ba, har ma ta hanyoyin agaji, manyan motoci na taimako da haɗin kan al'umma tsawon fiye da rabin ƙarni. To, kun san abin da ya fi tasiri a raina a cikin wannan tsari? Ganin yadda mutane da ke zaune a ƙasashen da ke nisan juna, waɗanda ma ba sa jin yaren juna, suka haɗu a kan wannan raɗaɗi guda. Wani mawaƙi ya fito kan dandali ya ambaci Falastinu, duk da hatsarin da hakan zai iya jefa aikinsa. Wani ɗan wasan ƙwallo ya zura ƙwallo, amma maimakon ya shagaltu da murnar tasa, ya aika da saƙon shiru ga duniya. Wani likita ya bar komai ya tafi yankin hatsari domin aikin sa-kai. Wani ɗalibi ya kwana a kan siminti a cikin harabar jami'a. Wata uwa ta yi kuka mai tsanani a gidanta saboda yaran da ba ma za ta iya nuna inda suke a taswira ba. Wannan yana nuna cewa ba sai mutane sun yi magana da harshe ɗaya
ko kuma an haife su gargashin tuta daya ba kafin su hadu lamiri kadai ya isa tabbas ba kowa ne ya nuna irin wannan martani ba kuma wannan ma gaskiya ne akwai waɗanda suka yi biris waɗanda suka yi shiru da waɗanda suka yi kokarin boye wannan ta'assa a bayan kyakkyawan kalaman diplomasiya amma duk da abin da suka yi yanzu akwai wata karfi mai girma da ta riga ta rushe bangon wannan shirin kwakwalwar haɗin kan bil'adama domin duk mutumin da zuciyarsa ke bugawa yana iya jin tsoron da ke cikin idanun yaro da kuma kadaicin wata al'umma Fahimtar Falasɗinu ba wai kallon iyakoki a taswira da koyon wani yanki na duniya kawai bane. Fahimtar Falasɗinu ita ce ganin yadda lamirin ɗan adam ke fuskantar babbar jarabawa. Shi yasa kukan da ke tashi daga Gaza a yau yake amsa kowa a biranen da ke dubban kilomita nesa. Abin da ke tsayar da wata al'umma ba kawai juriyarta da ƙarfin zuciyarta bane, har ma da wannan lamirin ɗan adam na bai ɗaya da ke tasowa daga sauran sassan duniya. A shiri na gaba, za mu je zuwa mataki na ƙarshe na wannan doguwar tafiya mai cike da mutunci, wato babban ƙarshe, zuwa ga wannan ƙwaƙwalwa mara mutuwa da ke ɗauke da maɓallin da tsatsa ba ta lalacewa da kuma itatuwan zaitun masu riƙe da ƙasa da ƙarfi. Sai mun haɗu a sashe na ƙarshe na shirinmu, kafin nan, ku huta lafiya.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.